0: ve malamin soli. Sana lalalik. Man purtu kidam uro. Tama jirga. Mandaron si nyak sampakan. Lul yip darwar gul. Ben. Sistem bunga hamantin da barras si bo permeto yung halay ni Afrika. Muling yung ke. Kumbu muwale. Yenin dom yenin rin.
1: Tomo Muhammad lagi ngota Gambia le Kanadu masilola mansono ya ulum ko men ngalon kam mansono ya Stefano akono lagi ne alame manta den so ku men ngalon ko harama din ilio setuno akono lagi amanga ku men ngalon ka sono ya tadi